Inhliziyo yami silimile, umoya wami uyahlukumisa. Impilo yami simileke, wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile. Bangifona ngizibeke, kala ngize ngizumeke.

yami silimile umoya wami uyahlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini angifuna ngizibeke kala ngize ngizumeke.